0: dum jiridi cha para ja para ci no para
1: yume
0: en bi nga ding won mo queen bi
1: ay jal jal jal
0: ka bin chamba ko lo wa
1: dum jiridi
0: levo lara non producer